Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango, kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barkanku da warhaka. A tafiyarmu ta bin sahun Turkiyya cikin jerin wuraren tarihi na UNESCO. A yau mun karkata hanyarmu zuwa tsakiyar Anatolia kusa da gundumar Palatli na Ankara. Wurin da za mu tsaya a wannan sashi shine Gordian, wanda aka saka cikin jerin tarihin duniya a shekarar 2023. Bisa ga bayanan ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ta Jamhuriyar Turkiyya da kuma UNESCO, Gordian wani wuri ne na musamman na kayan tarihi wanda ke haskaka tarihin ɗan adam a matsayin babban birnin siyasa da al'adu na Phrygia a zamanin ƙarfe. Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka sa Gordian ya zama na musamman shine cewa ba wai wurin zama bane na tarihi kawai. Cikakken shimfiɗar al'adu ne da ya haɗa da manyan tuddan kaburbura da suka bazu a faɗin yankin. Wurin ya kunshi babban tudun birni, ƙaramar unguwa, birnin waje, katangar gari da kuma tumulai masu yawa, wato manyan tuddan binne sarakuna da manyan mutane. Mafi shahara daga cikin waɗannan tumulai shine babban kabarin da ake kira Tumulus MM, a rubuce-rubucen kimiyya wanda jama'a suka fi sani da tudun Midas. Ɗakin kabarin katako da ke cikinsa ana ɗaukar sa ɗaya daga cikin mafiya ƙarancin misalai a duniyar binciken kayan tarihi, saboda yadda ya ci gaba da kasancewa cikin kyawawan yanayi har zuwa yau. Dalilin da ya sa UNESCO ta saka Gordian cikin jerin tarihin duniya ya samo asali ne daga abin da ake kira fitacciyar ƙimar duniya ta bai ɗaya. Ana kallon Gordian a matsayin wuri na musamman da ke bayar da shaida mara tamka game da wata al'ada da shaɓace. Musamman saboda yana samar da mafi cikakken bayanan binciken kayan tarihi da ake da su game da wayewar Phrygia. Saboda haka, hukumar UNESCO ta amince da shi ƙarƙashin sharuɗan al'adun tarihi bisa wani ƙaƙƙarfan ma'auni guda ɗaya. Ragowar gine-ginen manyan tsare-tsare, al'adun binne gawa da kuma kayayyakin rayuwar yau da kullum da aka gano a Gordian suna ba mu damar fahimtar tsarin siyasa, tattalin arziki da al'adun al'ummar Phrygia gaba ɗaya cikin tsari mai haɗuwa. Wani muhimmin ɓangare na Gordian shine matsayinsa na musamman a taswira, kasancewarsa a mahaɗar tsofaffin hanyoyin kasuwanci da suka haɗa gabas da yamma ya sanya yankin ya zama cibiyar hulɗa tsakanin al'adu daban-daban tun a zamanin da. Wannan ya nuna cewa Gordian ba wai kawai babban birni bane, wuri ne da dangantakar al'adu suka bunƙasa. Tsari mai matakai da yawa na wannan wuri yana nuna ci gaba da tarihi da wadatar al'adu na Anatolia. Ta fuskar kariya da gudanarwa, Gordian na daga cikin manyan misalan yadda Turkiyya ke amfani da cikakkiyar hanya wajen kula da wuraren tarihin al'adu. Tsarin gudanarwa da

0: aka tanada domin wurin an shirya shi ne tare da haɗin gwiwar dukkanin hukumomin da abin ya shafa. Inda binciken kayan tarihi, ayyukan kariya da kula da baki ake tafiyar da su a tare cikin tsari guda. Binciken kimiyya da ayyukan tono kayan tarihi da aka dade ana gudanarwa tare da bincike daga fannoni daban-daban suna tallafawa kare wurin tare da samar da sabbin bayanan kimiyya. A cikin wannan tsari, hanyoyin da ƙwararrun masana na cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka taimaka wajen samarwa ana amfani da su ne domin tabbatar da an kiyaye asali da cikakken tsarin Gordian yadda yake. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da suka fito fili game da Gordian a tsawon lokaci shine kallon wurin ba wai kawai a matsayin tarin gine-gine daban-daban ba, amma a matsayin shimfiɗar al'adu gaba ɗaya. Dangantakar da take tsakanin wuraren zama, tiddan kaburbura da muhallin halitta an magance su da tsari gaba ɗaya, wanda yake nuna cewa wannan yayi daidai da fahimtar UNESCO ta zamani game da gado. Bugu da ƙari, dabarun kiyayewa da aka haɓaka don yaƙi da haɗari kamar haɗarin sauyin yanayi, zaizayar ƙasa da tasirin ayyukan ɗan adam suna da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da ɗorewar wannan muhimmin wurin tarihi. Alaƙar Gordian da labarin tarihi abin lura ne. Tatsuniyar Sarki Midas da Gordian Knot da aka ambata a tsaffin rubuce-rubuce sun ƙara ƙarfafa matsayin wannan yanki ba wai kawai a ƙwaƙwalwar binciken kayan tarihi ba, har ma a cikin ƙwaƙwalwar al'adu. Amma abin da ke ba wa Gordian ainihin ƙimarsa shi ne tarin sahihan bayanan binciken kayan tarihi da aka tabbatar ta hanyar hujjojin kimiyya fiye da waɗannan tatsuniyoyi da labarai. Ta wannan fuska, Gordian yana gina gada mai ƙarfi da amintacciya tsakanin tarihi da zamanin yau. A yau, ana kare Gordian tare da gabatar da shi ba wai kawai a matsayin gadon Turkiya ba, har ma a matsayin gadon bai ɗaya na ɗaukacin bil'adama. Bayan saka shi cikin jerin tarihi na UNESCO a shekarar 2023, karɓuwar wannan wuri a matakin duniya ta ƙaru sosai. Binciken kimiyya, ayyukan kariya da harkokin yawon bude ido na al'adu sun samu sabon ƙarfi da kuzari. Muhimmancin da Turkiya ke baiwa gadon al'adu yana nuna ƙudurin ƙasar wajen kare tarihi da kuma miƙa shi ga al'umma masu zuwa, kamar yadda ake gani a misalin Gordian. Masu sauraro, ina muku ban kwana, sannan ina fatan za mu sake haɗuwa da ku a kashi na gaba a wani sabon wuri na musamman cikin jerin wuraren tarihi na duniya a UNESCO.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.